0: jël sayidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sa wasila, nga jël alquran def ko mu nekk sa wird, mu daal di bàyyi tariixa yépp ak wird yi ak sëy si daal di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, def ko mu wasilaam ci diggante ak boromam ginnaaw bu mu nekkee ab yonentam ni mu nekkee yonent bi yépp. Mu daal di ko mu daal di raxasaawu jaayantee ne fas na ko yéenee liggéeyal boole ko nag jàpp ci téere bi yàlla bi di ko jàng, moom it def ko mu nekk imaamam. Mu ne wa ahidullaha ala akhdi alkitab bi khidmatin lil mustapha baabi sawab, maa ngi fasante yàlla ko wéré di jaayanteeg moom ci naan dinaa jël alquran def ko muy sama muy téere bi nga xam ci lay gindikoo di ci tegtaloo yoonu njub ak sunna siyante bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fas yéene def sayidna Mohamed muy sama wasila, ma fas ko yéene liggéeyal waaw moom nga xam ne mooy buntum jub, ku bëgg jaay ci yoonu jub daal ci moom ngay roy. Waxaat ne ubaa yaxal yoomal rasula mustapha bi xidmatin wa asalullah lofa, maa ngi jaayanteeg yonent bi nga xam ne mooy ki yàlla tànn fas ko yéene liggéeyal, te ñaan yàlla jaayante gii ma jaayante yàlla may ma ma matal ko lim laaj ma def ko. Zaritu abidan qadiman lil rasul min ami aysachin ila ami rahil, fas na maa yéene nekk kuy jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàmbale ci at mii may ma toogee di wax muy atum junne ñett téeméer ak fukk ak benn ba ba may tabbi aljanna. Foofu nag la tàmbalee kon yoonu yees mooy yoon woo xam ne daal yoonu jëm ci yàlla te du am te sëriñ si fi nekkoon di nekk ay sëriñu tarbiya ak sëriñu tarbiya ñoom ñëpp moo leen ginnaaw jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam, def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam, mu tàmbali nag di ko liggéeyal ci di taarif ay taarif yoo xam ne da ciy da ciy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom, maanaam di sax ci di ko ñaanal. Léegi nag loolu def loolu mooy jàpp jàng alquran ak settantal ko ak di liggéey yonte bi ci ay mbind, loolu la def nag muy ñaari waruwaayam mi nga xam ne ci lay doxe. Kon buñ jëlee bëy di ci boobu anam day mel kon bëy day wanee day wax ne mbind mii may bind mbind may bind liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom ak di ko tagg ak di deeyee sama borom ak di leeral dina ak lépp may bind rek ci sama mbind, loolu kat maa ngi ciy doxe dox bu gaaw a gaaw boo xam ne moo ëpp doole ma nekkoon ci loxoy ku may tarbiya mbaa keneen ku may tarbiya. Nga xam ne kon mbind mi moo gën a gaaw, mbind mee gën moo féete kaw sëriñu tarbiya, moo féete kaw sëriñu taxee ci moom. La ko firndeel mooy wax na ne tawaytu tariq alqawmi waqta imtidaxihi wa liqad qada alxaajati bilrawd wa basti, ma ne waxtu may tagg yonente bi rek sallallahu alayhi wa sallam di taarif damay dox dox bu gaaw a gaaw boo xam ne may taxañal yoon wi ma koy taxañal. Samay aaj yëpp day faju lépp day tag gaaw a faju lool te yomb te aaj yëpp dañ koy tàggat mu faju ba noppi faju gu yaatu gu kawe sama njort. Tawaari ilahi bada sayri bi jaahihi wali baana xayru saa yi bada ictibaahihi, sama borom taxañal na ma yoon mu waroon dox jëm ci moom taxañal na ma ko ba ma àgg ci moom ci gaaw a gaaw. Loolu moom yàlla ma ko defe ci lay yonente bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom laa def muy sama wasila, def ko muy sama sëriñ ma di ko liggéeyal ci di ko tagg ak di julli ci moom. Te itam ginnaaw boo xamee ne liggéey ci li ma war a def lontoon na ma, maanaam bi ma demee ba jaaxle ci li may def ginnaaw bi ma xamee ne li ma bëgg mënu ko am ci sëriñu tarbiya yi ma jamonte ak sëriñu tarbiya yi ak wérdi ak tariixa yeeg yooyu ma amoon lent ci lan laa war a def, lan moo gën ci li ma war a def. Léegi nag leer na ma li gën ci li ma war a def leer na ma, mooy jàpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def muy sama wasila, ma sax ci di ko tagg ak di ko liggéeyal. Tariktu bi anni kayisun bintibaahihi wa an yarayyaanun bi asfaamiyaahihi, bëgg naa lool baag ci mënatumaa tey sama bopp. ndax xam naa ne yàlla yoo na ma ba ma yow ci fu ma jaarale ak li may defloo dañu nen naa ba man di ci leer yàlla yëgal sell. Kon bu jëlee bay jàngat ko ci anamam dañuy wax ne mbundam mu muy dund di déwaale boroomam ak di tagg yonte bi sal ak di yëli ci moom ak bind yi muy dund di liggéey di leeral diine ji ak yu mel noonu loolu moo gën a gaaw ci moom moo gën a gaaw moo gën ci moom mu àndoon ak sëñ tarbiya mbaa sëñ tarbiya moo ko ëpp doole ndax loolu bu ñu ko def day dox dox bu gaaw jëm ci boroomam nga xam day boole dañ koy taxañal woon ba noppi di ko ñoddi maanaam tay ak jës bañ koy booleel xam nga aw yoon bu fekkee dañ koy taxañ ba noppi yow it ñu lay ñoddi nga xam ne doxoo dox bu doxu sago dañ la yóbbu la lay yóbbu ëppal doole gaaw lool nga boole ko ñu taxañ yoon wi dem bi lay gaaw ba ëpp ba jéggi dayoo loolu kon xam nga ne loolu moo féete kaw sëñu tarbiya moo ko moo seetee sëñu tarbiya ndax du sëñu tarbiya ak tarbiya bi lu mu doon jàmbaar kàttanu suñu borom def ko natt ci kàttanu mu def kon may sa bu ñu koy jàngatee ci góobu wet ci diggante ci bu ñu ko nattee ci doxub sëñ bi fa mu tolloon ak ba mu tàmbalee bind yooyu nam bone na dox ba gaawe kon dañ naan sëñ bi mbindam moo gën a gaaw ci moom ci tarbiyaam aku yëgam mbind maa ko gën a gaaw moo gën ci moom moo féeti kaw ci moom mu nekkoon ci loxo yi ko koy tarbiya ak ku koy woy tarbiya kon loolu moom bu ñu ko jàngale ci ko anam day yomba dégg waaye bu ñu ko jàngale ci anam bu gën a matale nag maanaam dugal ci mbooloom julit mépp rawatina taalibe yi képp ku jàng mbindam rek su boobaa man sa ko jàngal ci boobu anam te muy wér a wér nag loo xam ne am na lu koy firndeel waaye su boobaa nag dana am ay mbir yiñ ci war a bàyyi xel yoo xam ne bu ñuy jàngat ci anam bu jëkk gi doonu ko woon di jar li ñu njëkka def ci jàngat ko kon ci anam bu motale gi mooy njëkk a taxaw ci baat yi kitaabati faaqat suyuwaxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuwaxa tarbiya baat bu ci rek ñu taxaw ca as ndir su gàtt rek kitaabati daa sama mbind bu ko waxee dañ ci déggee lépp lu bind rek dugg na ci lim bind nag am na ci lu bind di jàngale diine jàngale tawxid ak fiq ak tasawuf am na lu bind di dénk jullit yi am njub am na dénkaan yoo xam da koy jëmee ci mbooloom mépp mbooloom jullit mépp léeg-léeg mbooloom taalibe yi yépp am bind yoo xam ne dénkaan yoo xam da koy jëmee ci ay benn yoo xam ne nit tey dikk mu di ko dénkaani boppam boo xam ne moom moo ko tax a jóg waaye teewut keneen dana ci mën a jëriñu kon loolu ci mbindam la bokk am bind yoo xam ne da koy def mu jëm ci diggante ak boroomam mu di ci diwaal ak boroomam di ko ci wéetal di ko ci sant di ko ci tudd di ko ci sellal di ko ci ñaan di ko ci jéglu mooy mënaa jaar yi am bind yoo xam ne da koy bind ci diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg ak di julli ci moom ak mbind yoo xam ne ay jokkalante la ay jokkaloo la diggante ak keneen muy ñu ay moral salaat mbind yi ma jëm bind di ca jëm a di ko wax di ca waxante ak ay nit loo xam ne seen ay yitte la yu aju ci ñoom ñaar ñay waxante muy ay moral salaat loolu lépp su boobaa bu nee kitaabati dañuy jàpp ne mbind loolu lépp ci biir bind bi la bokk li gën a li gën a sell nag mooy sama mbind lay gën a faral di wax sama mbind boo xam mbindam kon yii ma wax yëpp bokk na ci mbind yañu wasar mooy yañ woyut ca la bokk mbind yañu wayit ca la bokk kon daal day matale mbindam mépp rek loolu nag li muy tudd mbindam moo gën a bari li muy ber benn xaaju mbind di ko tudd lu mel ni xaside yi dañu gis naa yaqulu xatti al murid lil qadiri al baqi al murid muzahzihan kulla mari ila siwa al maalim foofu xatti la wax sama mbind tuwasilu aqlaami ila allahi aabidan bila xalwatin wala abqa kama aghna samay mbind la wax ba tey foofu samay mbind limay bind day agale ab jamukatu yalla ci yalla to jor mi def ay wetaay ay wetaay ay xalwatu ya nga xamne mom ñu jekk ñu daan def di wax ne wabi tawali fi an qululu man yaltami sa'ima fi kulli zaman wa shah biha subura man ta'allamu sharhan bihi la ta'tarihim zulamu sama tarif yi na nga ci leral xolup ñi sakku xam xam ci waxtu ne te itam na nga ci ubbi seen xol ubbi bo xamne dana leral seen xol yi nañ ñu am xam xam bu wut ceng bu leral nañ bu yaatu nga xamne ban fetu lënd mak ak reer dootul nekkati ci ñoom fofu lepp ay day wax yo xam day matale di wax nak kon di wax na bi kitabati ya rabbi kullu mutalan li wajhi rabbi wa bi kalami wa bi ishara ila mayyan yatlubu inara yal sama bind yi limay bind nang ci yar kep ku ko jang jëm yalla limay wax ci sama dam ni diko degit ak digel yi may joxe di ci jubanti ne gën ci la bi lool lepp nang ci jubanti murid bu bëgg am lo leer ah kon sama bind la lañu gëna fofu liñ ci taxaw moy bindam la wax fi ah jukki wut ab xati mbind mi jagge ko wax ji way mbind mi la wax muy ban loolu ñi taxaw waxagum ci kitabati shuyukh tarbiya bad la bo xam manam dafa yaatu waye fi ci beuy di liñ ci jublu moy tarbiya ci yoonu tasawuf moy defar xolub nit ki defar ay jikom notal ko bakanam dindil ko mbolam luy galan ko nit ci lu muy ci xol ba ay ciir ko def ci lu yalla ci neexul yalla def ci man lepp lu yalla bëgg lepp lu jikko yu rafet ak melokan ni tamu ci def ko ci xolam tamal ko ay ciiram ak lamiñam lepp lu rafet rek manam dal defal ko jihadu nafsi ak tahriya lo moy tarbiya defal lo nit moy defal xol bu nit ki ak ciiram not bakanam yegi ak sel ak ruham lo mo tu tarbiya ci tasawuf lo lañ jub ci baydi ni koy liggeye nak nga xamni ñoy taxaw liggey bobu diko def ci nit ñi diko defal nit ñi ñoy lo moy cheikhu tarbiya shoko taxiya nak moy ñi nga xamne ñoom ginaaw bu wajale nit ki bam nek nit ku sel ko xamne warna mëna jëm ci boromam ndax itam kep ku jëm ci jëm ba nga jëm ci barab ba da nga am lu muy sakku ci yow mu jëm ci mu wala jëm ja fa wu wajale nit ki te ku jëm ci barab fa nga wajjo bo jëm ci jakka ji nga wajjo tay ku jëm jakka bo gisé kilifa da nga waj tay ku nara gisé ye kilifa ku dem ci ndaje da nga waj tay ku dem ci ndaje kon ku dem ci yalla waxale won ko faawu ñu wajal ko bam nek ku wara mana duggu ci hadra ba ci melom lay ñoo ñu tarbiya mom bu nopp ci nak ñu dara and ak mom nak dem ak mom bam ag ci borom mom bamu ag ci fam mana yam ci jégué ko lool moy ñi taxawé liggéey mom di yégué ñi defar ba nopi ya len diye gen gen ag ci yalla mbaa jowe yalla ñoy serigne tarqiya bu ko fa kul khayrin ci beuy di ñi ci dege moy jep jef ju bax ju nit di def ngir bëgga am ak defaru ba mu bëgga yégué boromam xam nga jef yu bax yëpp day yar nit kikoy yek kikoy yef ku jindi ma ngay wor ma ngay jox asaka lu man don amna yar bu muy def ci yow jeuf yi jeuf def nak amna nu muy yare nit jeuf yi jeuf nak itam dana yegge nit ki diko gëna jëgël boromam dina bu sélé banopi kon jepp jeuf yi jo xamni ni dal lay nit ki ci djublu yaru am ci biya jëlé ci biyar ma mu jëlé ci ak dana jëgë boromam moy ku la xey ci beug wi ci ñu deg ñun bu fa nak faqat moy na kon bindam ni le sey tarbiya yi daan def ci defal nit ñi seññu taxé da ko def ci yégué nit ñi jëf yu baax yi ñu daan def itam di ca jublu tagat bakkan ak yar nit ak mu jégué boromam yoy yépp bindu me gëna kawé mo gëna kay yoy yépp moy ëpp jéxit moy gëna man mëna def lolé nga xamné mom lañu sakku ci ñom comme lolu bu jangate bay bi ci anam gu gëna yaatu moy kon lolu mom kon bay bi kon mo fété kaw dal manam mo gëna baax mo gëna mëna tarbiyé seigne tarbiyé yi mo gëna mëna tarxé seigne tarxé yi mo gëna mëna défar gëna jëgé mëna gëna jëgé yalla jëpp jëf ci baax ju nit def ngir bëgg yar sa bakkan ba nga bëgg jëgé sa borom ah kon buñ ko jangé ci anam bu yaatu lool moy don bay bi su ko fa nak ngir nak bindum seigne bi nek lo xam moy gëna gaaw moy gën ci nit ki mu ne ci loxay ku koy tarbiya ba mu gën ci nit ki mu ne ci loxay ku koy tarbiya ba mu gën ci nit ki moy am jonne jëf ju muy jëf ngir bëgg ca yar bëgg ca jëlé ngir bëgg ca tarbiya wu ba bëgg ca amé tarbiya ngir lolu mo nan ñu japp na ni amna ay mbir yu ci wara bayyi xel amna ay mbir yu ci wara bayyi xel yo xamni faawu nit ki def ko bay yu doga don lolu ci mom doga mel nonu ci mom manam bindu ni doga mel nonu ci mom la ci jek moy nit ki bindu mepp lay jël manam du xajal min ni am lum cey jël ak lumuy bayyi ndax seen bi son la wax kon lepp ngay jël la lay jangal sa diine ak la ngay denk di la ca laabu rek bala ñu cee denk di ko ca laabu ak la muy booyaale boromam ak la muy fegg yonente bi lépp ngay boole lu ci ne nga di ko jëfe ci fan ko war a jëfe ak na nga ko war a defe muy benn ñaar mooy da nga koy jàng da ngay jàng mbind mi da ngay sax ci di jàng mbind mi ñett mooy da ngay xam mbind mi da nga koy xam da nga koy jàng te di ko xam dang koy xam ndax ba muy wax yaqul khatiyal murid lil qadir al baqi al murid muzahsan kull murid ci atak ila siwa al muallimi ah ila siwa al muallimi sama mbind mi day day wonat ku bëgg ag ci yalla mi nga xamni mom ak lu nek tay nam lu ko sop tay nam amal ko mbind mi day wonat nit ki jëm ko ci yalla diko ci agale diko dakal say di dak saytan mu jëm ci ku du ko xam ah kon irasiyal maalami la wax waxul irasiyal qari'i jëm ci ka xamut day dak setan mu jëm ci ka xamut kon yow muy bëgg jàng ci minimi dang koy bo boko lay jàng da ngay boole diko xam di xam diko xam bu ko defé wala bo mënta xam lepp amna ci loolu dang ko wara xam mom wa la nga xam ne lepp mom da jëm ci la jàngal sa diine ak jëm ci ay denkaane ak aji ci mom mom boko de jang da la dang ci wara boy diko xam mom wa kon moy bob kon diko xam moy mo ci top nakoy la jëm bin nepp ta nakoy jang ta nakoy xam mu ñatt ñantar bak moy nakoy jëfé lepp ñoom bu ñu def ko da ko def da ko def mum la da ko bayyi da ko bayyi mum la xamnan lo nang ko xamnan di ca djublu mum do siblo bañ lo ko da ko bañ te diko maytu wa kon lolu tam du ci do nek lu ci manta ñak wa bu ko fay tam lolu lepp nak nga diko wax ngir jëm ni nga diko ngir jëm yalla diko jang ngir jëm yalla di ko di ca sakku xam yalla ak ag ci mom ak jégué ko ak am tiyaba ak ya demé non nga xam ne kon nak jëm yalla dal dang koy jang ngir fas ci yene jël ñu ngir jëm yalla kon yi dal japp nañ ne mën ta ñàkk ci nit ki bëgg mbind mi gën a gën ci moom sëriñ bu koy tarbiya, gën ci moom sëriñ bu koy tarxee, gën ci moom jëf ju muy taxoo ngir bëgg a jege boroomam. Faaw li ma wax jàpp naa ne lu ci mënta ñàkk la. Li tax ma jàpp ne mënta mu ngi ca ñàkk mooy bu fekkoon jàng rek la, da ngay jàng rek yem ci mu daal di gën ci yow sëriñ tarbiya ak sëriñ tarxee gën ci yow jëf yu baax yépp. Bu fekkoon noonu rek la, kon jàpp naa ne ci jamono ji yi mu toll war na nga mën a wax ne bari dana bari mbooloo moo xam ne xam nga jamono ji bari na mbooloo xam ni ñuy jàngee xaside mag ñu bari daa ko jàngee noonu. Maanaam man ñu ko gën a farlu jàng xaside mag ñu baree bari ci mag ñu jamonante woon ak sëriñ bi. Ñu koy ni am na ñoo xam ne ñuy jàng xaside ñu ci farloo li ñu ci jàng bis bu ne mag ñu bari daawuñ ca àgguñu woon foofa ak le seen pes def li rek lañu baax baax àgguñu woon foofa. Loolu fi am na yoo xam ne noonu lañ ci mel. Waaye ba léegi taxagul ñu mën a wax ne jàngkati xaside yii nii nga xam ne ñu ci bari ñoo gën a farlu mag ñi yenn mag ci ñu àndoo sëñ bi taxagul ñu gën a mën a wax ne ñooñu mel nañ ñi mag ña nekkoon ci loxe sëñ bi leen doon tarbiya mbaa ma leen doon tarbiya. Mën ko ñu wax loolu waxuma laa di wax naa ñoo leen fete kaw waaw mooy fete kaw te bu fekkoon jàng rek yem ca te yeneen yi ñu ci wax bàyyi ñu ci xel bu fekk loolu amu ci kon nag dañ naan ñu baree bari ci waa jamono ji ñooy raw ñu jamonante sëñ bi nag ci xomb leen di tarbiya nga xam sëñ bi leen doon tarbiya ak leen tarxiya. Kon ginnaaw ñoo ëpp ñoo gën a mën a jàng xaside ñoo ëpp ñu koy jàng def ko daanaka mission dund kon ñoo war a raw ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waxee sëñ bi mu leen di tarbiya maa ngi leen tarxiya ndax xaside yi kon dag daan moo gën a gaaw sëñ tarbiya ak sëñ tarxiya waaw. Kon nag dama jàpp ne dana am ni ñu ko war a ñu ci war a bàyyi xel yoo xam ne moo war a ànd ak jàng bi. Lii daal laa jàpp ne ci tënk ci li nga xam ne waxtu dana nii moom la laaj loolu laa ci mën a jàngat wallahu taala aalam. Bu ne xaside yi ñoo féete kaw sëriñu tarbiya ak sëriñu tarxiya ak jëf yu baax yi nga xam ne yépp day tarbiya nit maa mu koy jëlee yàlla mooy ne la sëriñu tarbiya ba di def ci di la wax naan defal nangam ak bul def nangam ak xamal nangam ak bul xam bul yu mel noonu yépp mbind mi da koy def. Ba noppi itam la nga daa jëlee ci sëriñu tarbiya bi ngay jaxasool di gis jëmmam di ko gis ci sëriñu tarbiya bi ngay jaxasool gis jëmmam loolee daa nekk ci biir xaside yi nga xam ne moom kon da ngay mel ni loolu sëriñu tarbiya waroon di wax mbind mi la koy wax. Melawa man waroon gis ci sëriñu tarbiya ak sëriñu tarbiya da nga koy melawa daa ne ci biir xaside yi boo ko dee jàng di ko settantal di ko teewlu day na ci yow. Loolu nag dana aajowaat dolli ko ca la ma waxoon mooy nit ki am pas-pas ci sëriñ bi maanaam gëm sëriñ bi ci boppam def ko mu nekk sa wasiyam ci sëriñ rek sa borom ba noppi gëm ne lépp loo doon wut ci moom ba bokko na moom jamono bi gis jëmmam lépp loo doon wut ci moom xasidaan yi mbindam nii boo ko dee jàng da nga mën a am loola da nga mën a am loola ci moom. Léegi nag bu fekkee ne li sëriñu tarbiya yi def mbind mi da koy def li sëriñu tarbiya di def mbind mi da koy def li jëf yu baax yépp yi àggalee nit yàlla di def mbind mi da koy def te ñu xam ne sëriñu tarbiya bu mën a doon diir jamono la fi nekk jóge fi sëriñu tarbiya bi diir jamono la fi nekk jóge fi mbind mi moom da fi sax ba faw. Kon ki fi nekk def dara jóge fi ki fi nekk di ko def saa su ne dañ naan kooku moo féete kaw. Moo tax imaam bu sëy yi ba muy wax kawteefu yonente bi saa sam alquran ne mooy kawteef gi gën a màgg ci kawteef yonente yi daf ne daa mat la day naa fa faaqat kulla mucjisatin min annabiyina isjaat wa lam tadumi mu ne alquran ji mooy kawteef gi gën a mag moo gën a mag kawteef yonente ya ko jiitu woon. Ndax lan yonente yooyu yépp seen kawteef dañ koy def ci seen jamono mu jeex alquran moom dafay sax dàkk di def kawteef yi ba faw. kon bindu ni mom da fi sax faw serigne tarbiya bi da fi joge waay jëm ni bindu mom da fi sax ba faw kon ki def dara ab digënté bayyi ka fi sax diko def ba faw te du ba ko ka koy fété kaw kon lolu anam go kon anam ñu koy fété kaw mo se ci wax lolu okay lolu la bokon ci ñangam ni te mo ñu na la ci sama xel kon mané nako ci del nako del dabatal yeey gën def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullah kon ñoo ngi jaajeufal bu baax serigne hafiya ci jangaj yu am solo yoy nga xamne def nako ci beju yu am solo yoy jangaj yi ñu ko déggé bu baax so xolé indi nako ci ñaari anam muy anam khas ak xam moy bo xamne serigne bi kep mo ci jago ak bo xamne mbolam bi lañ ñepp ñoo ci masiyam mu nek ay jangal yaatu yo xamne bepp dund bo xamne dundumako dañ ci mëna def sa jangatu bop yow ndax so xolé ci bi wax ji yang ci degg ne manam dene ci bi dene kitabati faqa suyukh at-tarbiya wa kullu khairin wa suyukh at-tarhiya mo so xolé ñi señ bi da defar ak jangal ji nga xamne ben ndaw man na jang lu tolok ben khassida wala melni jarbatu marakh mu jang ko fukki yon misal deng nga xamne toujours mi ngi jang mag ni bu ñëk deng soy xol day melni goni neefi ñu ngi ñëme khassida yi da diko jang lu bari waye tey mu ñu fexé ba mëna melni ni mag ña kon doobi ab jang la bo xamne bu ndaw ñu wara baye xel la wa ci def ci jang li bop kon dañuy bañu guddal rek ndax waxtu wi kon wa ko le liggey ko teddi ñi ngi sante bu baax seigne hafiya ci jangal bu am solo bobu matale bobu bu jotale bobu kon ñu wax wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin.

ñu yóbbu ko Congo. Buñ ko yóbboo Congo, xam nga Congo moo yilifoon Gabon, moom Leclerc daje na fa ak sëriñ bi, gisante na fa ak sëriñ bi. Moom moomu nga xamante ni lu nekk daj na ko, lu ne jëf na ko ngir ñu génne sëriñ bi réew mi ba la mu bëggoon mu am ko. Te moo ñu condamné sëriñ bi, wax ne dañ koy exilé, génn ko réewam. Waaye ba mu gisee foofu sëriñ bi, dafa mel ni am na lu mu tàmbalee yëg, ndax dafa soppiwu doxalin. Dem na ba di wax ña fa nekk, ñu kilifa ya fa nekk officier, ni leen da ngeen moytu jëm jii di Cheikh Ahmadou Bamba, fexe leen ba bu leen ko song. Mu ko ne ak jàpp niram ci sëriñ bi, mu ni leen fexe leen ba bu leen ko song, de ku dal ci kawam di nga ko réccu. Te booba dara xewagut, mu mel ni moom daal daa mel ni dafa am nu mu tàmbalee yëg. Ndax diggante bi bi sëñ mi nekkee ci am réewam, mu di ko xeex. Tey mu gis ko foofee mel ni ko ko bëgg a taxaw bay wax ak ñooñee diggante ci Cheikh Ahmadou Bamba bi. Kon mbaadu la mujj woon day bëgg a jël si ngir mu góob ko. Mu mel ni daa yëg ni lépp lu ko dal ci lu dul noonu rek, wala manoon nañ koo laaj ni ko waa yow mbaadu da ngay yëg ni bëgg a ñëw ci yow, da nga yaakaar ni loolu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba na nga ko defoon a ko waral. Ci 1898 ñu jëlewaat ko Congo, jëloo si ko Dahomey gi nga xamante ni bii mooy Benin léegi. Ci 1904 boobu fekk na sëñ bi ñibbi si na ba am ñaari at, ñu jële ko Dahomey yóbbu ko Madagascar. 1904 boobu ci lañu ko affectiwaat, delloo si ko Sénégal moom Leclerc bi yor na doonu commandant waaye fonctionnaire la rek ci gouvernement général AOF. Mu mel ni nag jamono yooyu mu dellu si Sénégal te doonu fonctionnaire ci la jafe-jafe yi tàmbalee. Mu mel ni tàmbali na la mu doon yëg ba doon wax fonctionnaire yi nekkoon foofu na ngeen moytu Cheikh Ahmadou Bamba. Biñ ko delloo si Sénégal mu doon ab fonctionnaire ci gouvernement général bu AOF. Mu mel ni nag la mu jëfoon ci sëriñ bi ñu ngi ko koy tàmbalee fay, mel ni suuf si daa xar ci ay tànkam, ndax ay jafe-jafeem tàmbali na, ndax yóbbu nañ ko Fouta Diallo. Fouta Diallo ba mu demee coow topp na ko fa, ndax jàpp nañ ko fa wala duural nañ ko fa ci mbirum guerre bu ñuy wax corruption. Loola doon coow lu baree baree bari, ñu di ko mbamb ba kenn wóolootu ko ndax jëf joojee mu jëf. Te lañu ko dàqe doonatul dara, ndax ñoom seen nguur gi

doom adam bu dañé rir dootu dugg mukk ci lo xamni ni luko sun borom bi yeddel ëlëk xeyna waye bi ci gëna graw moy taqwa ilahi ragal sun borom koku mom moy jihad ji gëna reey nga doom adam bo xese ba bi xolam ak ragal yalla baye mo tuddi nelaw wetam ak wetlikom du def mukk luko yalla di pinire wetam ak wetlikom señ touba ni man sama jihad fofu la ko jëme ndax gis na ni ngannaay yi bu ngannaay amé katan ba not aw xet lenen ngannaay ëlëk dana amaat katan wëlbeutiku dindi notel goga notat ñëlé mu nekk ay notan de ba yowmal xiyam mu am notel go xamni bo ci xëssé not nit mom dootu not kenn tayit nak lepp lo xamni ni luy jëmbat ak ragal yalla ci kaw su dana ci taxaw tem moy taqwal ilahi mu mom jihatam yoy ñu ko jëme ci duy xoli jamm ñi ragal yalla bam fess ñu ko jëme ci tasare xam xam ndax doom adama li feek xamul num ta ragal faaw day xam doga ragal gis ngeen hadith bobu sun borom wax ni tahrifuni qabla an tahbuduni man lam yahrifuni kayfa tahbuduni bala ngeen ma meena jaamu dima xam faaw da ngeen may xam ba nopi mu gis ni kon seigne touba mom jihatam mu jëm ko ci ñaari aspect mu jëk bi moy xam xam na tasaro ñettal moy xol nit ñi na fess del ak ragal yalla bi ci dess nak moy fas yene doon jëwul rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy ñettelu aspect bi mu xam la ni man may jëw rin rasulullah jihad kat yi bari nañ nak ñi nan ñi di firé khadim moy mbindan ñi di firé khadim nangam ñi nan moko demandel bopam mu ak lu mëna xew man décision bima jël duma ci deltu gannaaw mukk man san ni ghayra khadim mustafa fa inni aqdimuhu bi mustafa aqdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munna wal minna waaw d'accord man ma jël sama décision bu fekké ni d'accord ma jël sama décision pour nek jëwri rasulullah mu ngi len ma wax lutax ma décorasé don jëwri rasulullah may don jëwri nam ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam te duma dañ jiko liggéey rek ba yowmal khiyam seigne touba nak dal li yanu yan bobu ko yalla yanon te moy yan bam yanon yonanti te seigne moussa ka jinni nako ci khassidam ga muni terok la bamba teñu fab yanam ba wetliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yanan ba touba li man bala xam modi yan ba yan bam yanon qutbu ak abdali te at nañ ko moko xam raw gaay moko xam raw gaay kon gis nga seigne touba radiyallahu ta'ala huni mom liko taxona dik moy dundalat ak soxat garab gi fi yonenti jëmbatoon muy garabuk l'islam min adama ila yawmina hasa mi nga xamni moy abul basar mom adama alayhis salam kon nak lolu moy li nga xamni don nako wax ci ghaibul barri legi suko defe inshallah xeyna dinañ amal yenen jota yo xamni comme ñewna ba ndar suko defe ñu tambale ndar nak jëm dakaru ak la xewon dakaru ba bañuy dem ci geejgi buñu fi yalla maye ay waxtu inshallah ndax nenañ ma waxtu wi jotna waye dal lima bëgg xamle moy seigne touba yalla dafa yëkëti dara jam bu yobbu ko ca rawo yonantiya alayhi wasallam motax neena ba mëne bërek sun borom lam waxon rasulullah sallallahu alayhi wasallam lama wax fasbir kama sabara ulul asl min rusul fasbir kama sabara ulul asl min rusul sun borom mako waxon yonantiya bi sallallahu alayhi wasallam niko gisugo dara de baye bo nga melni ulul asl min rusul te mom ci la bokk kat moy seen sang seigne touba neena ba mëne bërek rek lool lama yalla jëk rappelé motax si ahmadou kabir mbay radiyallahu ta'ala neena ko wa sabruka faqa sabra an-nas ata jama ata daf niko wa sabruka na daf niko wa sabruka faqa sabra an-nas ata samawta bihi ila ahli al-maqam lolu ko mam cheikh wax radiyallahu ta'ala wa sabruka faqa sabra an-nas ata samawta bihi ila ahli al-maqam yow seigne touba wax bi reey la de yow seigne touba mun nga muñu muñ ba yegg ci nga baxtanal garab ak muñ muniko yemo ci legui yow way muñ ñepp ya len faré kaw ndax xam nga ni way muñ yonentiyé ci jitu alayhi wassalam way muñ ñepp yonentiyé ci jitu amna kuma ma so yonné ben vidéo ma nga fele ci arabie saoudi munuma la wax ci li fekk dañu laaj ben borom xam xam muni gis na fu seigne touba bind wax ni yalla tek na ma ci kanam yonenti alayhi wassalam muni ma déggal ma ji wax rek ji wax ñu ko gën di bokalé maniko aw lu gëna bari day dañuy waxal seigne touba firil ko mu bokkut ni mu waxe mané ko xam nga ni yow li borom xam xam bi wax moy li am lolo am mané ko man gis na fu seigne touba bind wax ni kataballahu tabarak wa taala anna katiba hasil hurufi qaddamahu rabbuhu ala jami'il alamin mané ko legi alamin mën nga ci gene yonent ndax wala malaika yi sax mënu li ni

ci alamin mané ko fim wax nga digut moy bi muy wax li da taxaw ci maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam te rasulullah mo nek ci kanamu alam bi yeb moy sayyidul awwalin wal akhirin te ci maqamam rasulullah la taxaw di wax wax joju lu ko waral moy seigne touba rasulullah dafa ag ci maqamam mi nga xamni moy don sayyidul awwalin wal akhirin seigne touba di tag yonent bi ak ci maqamam mom mu defal yonent bi lutax mu yeyo maqama mi don sayyidil awwalin wal akhirin bi lolou amé seigne touba yonent bi ni gessun borom ni ko jam bi dey ag na ci daraje sayyidil awwalin wal akhirin sun borom ni ko legi pexe jeexul xana sa xel demul ci maqama mu ñu wax maqama mahmud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak hadha an yabhasaka maqaman ma'mud yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena buñu jéggeté nodd na ngeen mako ñaanal ndax maqamu bu képp ko ñaan yalla bama am ko bu kérogé yowmal khiyam dina la ram bisut kérog bi nga xamé ni seigne touba ag na ci daraaje yi taxaw maqamam rasulullah sun borom ñuko waccal maqam mi te ñew ci maqamam mahmud te jox seigne touba maqami mo tax mu sañ wax ni yalla tek na ma ci kanamu bindeef yépp lu ama am la lu ama am la ku jang tasawuf da nga xamni lu am la kon nak jërut ñuy jël waxi borom xam xam bu tol nonu diko tasare ak diko jema inkar lim wax lu am la fu leer la ko tek su ko defé ñu ngi leen di sante di leen gëreum di ndokkel mbolam personnel bi nga xamni ño nek Touba TV diko tambalé ci diko tek sa loxo yow señ Jibril Khoule nga tegal mako ci loxol Mbacke Mbodj suñu xarit suñu wëlëré mu tegal mako ci kilifa gu magga di Ahmadou Mbacke Fay yal nako yalla samte dolel ko gis nañ liggéey bu rafet bi mu def ci Jumaa Cheikh Ahmadou Bamba joju ci Ndakaru yalla nako yalla def ci tire jeufam yalla bu ko ci tet jitu yalla bu ci gis bopam yalla na bok ci al ikhlas bi yonenti bi don wax te melni ni gis na muy fenc waxam ndax luñ wax rek mu delawat ko ci yalla kon nak lolu moy al ikhlas moy nga jeuf te yalla tax rek ndax sun borom dañi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neel gañ ni jeuf rek ci jeuf yalla gis na yonenti gis na ni gem yalla te seen xol ragal yalla gis nañ dañ ko sédé yow mu xam sédé gi do nga am ngariñ nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

lan lañu wax ne mom lañu wara saraxé way lepp lu am jariñ rek man na doon ar khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aji wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngi am xeyna limata moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni fit nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay sa nga dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu wu ñëkk bi fasiyene jëm fo xane bala nga ko ag waxtu ñaaralu jeex kon señ nga julli ñaar waxtu yëpp dor dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu ko jox dafa jox 5000 ngir mu nekk ab loxom mom ñu laaj ba xam ndax lool dagal na wala deet wa bu fekke ne ñom ñepp ñu ci jibo de dagal ndax lool ab liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lool ab liggey la sen na ne li may liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam ni mu tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fi bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wor laaj ay ndimbal muy laaj at ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la neexé joxé ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel tax na deganu mana bari niñ ko def fi deganu ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeñ cey faat ak awré cey wunni ku yoyu tax na deganu deganu ci abdul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dablu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam

0: niñ bi waxna ku am yoolub hadisi ta am yoolub quran ak bu magal wittalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax quran quran fat sikariyet fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yoolub magal gi lumat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolub magal gi lu mat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi jataa yu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal si jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci màggal gi siñ bàmbaa ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem bërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel déwan jaangi ganaar ba jàpp gëléem bërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel déwan jaangi nun gaayu dëkk ak Serigne Touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobu lenn muñ gaangi yenen ba kat fu mu geso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeewrin jumat jaangi lansar yi moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kaana yoominu kon gan ñi dañ leen di teral yonen bali lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yekse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëm yoy xamulen bu dee borom kersa day rusuur te lor jaangi buy lekk it bu ko boole jëmmu yooy xamuleen bu dee borom kersa day rusuur te lor jaangi bul gëdd bul xase bul dóor donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy rëdloo ndigal laa ngi saggan ba saggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër ta nga ne Touba lu ñaaw laa ngi sëriñ bi baaxe la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serign bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal nawko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beg yallaat mi gam maangi gam ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beg yallaat mi gam maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadith 82
1: serigne touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflante ak yow. lo bañ ko lako def bu ko def keneen.

0: Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba neena teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba neena dee yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba neena na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Sëriñ Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Sëriñ Touba neena kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba neena saa yooy waaja dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba neena képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Sëriñ Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba neena nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko
0: ci jëmmi yalla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dab leen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nop rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wéy sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindu ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek teggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jariñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wirdi yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diing ak ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp dem yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tayi dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day nax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujju ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé day mujju daanu ci suuf.
2: Billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika uzrita minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati sayyi'ati.

mooy waa ji jàng fii ci rajo de online Touba Touba Monde bi. Parce que yéenee liggéey sëñ Touba di ci ñaanal lépp lépp tari bi bu ko dégg nga ñaanal na ko nu gudd ak wér gi yaram ci barke borom Touba. Bismillah. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi awsihni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardihi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.

Serigne Touba neena sa sunu tudde nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci mom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib

0: nan mam cheikh antom xaritam la waye da koy waxe lu jamono nan seigne bassir yi non maneko ñom ñep lu bëgg rek legi nak delu way yoyu juromi delu way la wax ne moy delu wayam yi gëna wër dafa ne luma la wax ci alquran la ko jëlé luma la wax ci alquran la to xalé
1: wala hadith
0: wala hadith wala ci dam la ko jëlé alquran hadith dam
1: waaw
0: muy serigne bi moy ñetti del way yu jëk yi
1: légui
0: nak ñu ne ko su fekke ne indi nga lo xamne du ab aya buñ mëna tud directement wala hadith wala beyutu serigne bi man na am xeyna lu serigne bi yé def ci nit la mbalum wax ak mom wala yu mel non xeyna mu daal ne luma la wax man ci serigne dam la jëlé wala serigne bakki bu so may tuxalé
1: lool dina firndel limay wax
0: waaw mu daal len layel ñom ñaar mune cheikh mbacke bu so mom da koy bindate nama ko binde won ma al abiyati ñu ne ko ke nak mune cheikh abdourahman lo daf koy cheikh abdourahman lo da koy waxtane nako ko bamba waxe won moy wane kon ki da am ak waxtu ak mokal
1: cheikh mbacke bu so mako wax
0: du fatte mu gok kon nga xamne delu way yoyu dañu donon ñu farlu ta sammu ta am ak waxtu lolou dafa bok ci sarti ngay tukhale
1: nek rawi
0: waaw
1: ab sart la ci don
0: wala ab sart la ji lolou bok na ci ay dalwaye mi nga xamne moy source yu gëna ki tewul nak yenen magi mouride yi yalla da ko defal tawfiqi di dam dal al imam malik imam malik amalu ahli al madina day lo xamne mom rek moko jago
1: wa deug deug
0: amna yalla may nako ñi andunuk serign mu fekante fek ñom jaxaso ak ñom jonjo ak ñom
1: am ñom tadbiyendo do sax
0: waaw ngok xam nga lool wax nan waxtan mom am serign mamar mom jaara waxon ci mbacke beug ñew ci dara non na walay dara ja amna ab rax bo xamne sun jiw yi ñokoy xalara bu ñu deme ci mujj ga ñoy jur bu se luñ tan jeex karamu ju ki soosi gono yi wëlbeetiku ak jigen ñi and ak worom alali ngir mi soño l'islam ji soppiku di bur ni bawon tub ko di dolu ci ciosan ni ñaawon fofu bam jeexale daf na ku wedi le nga laaj ko soxna anta ñaan mo fekkon waxtan wa nan ko nga ñaan nga xamne tour
1: a day indi film re
0: waaw ku weddi li rek man rangale na ci lu bare bare bare lo xamne mat na ñetti xet ku weddi li ba gis na ci ku weddi laaj ko jibril
1: dama gis na itam ñaari bu waré martial khalifa lan day dem ci kër ga laaj ko ko jagge wax ko lu bari mu bind do da nga motax la ci bari man wedd laaj ko nangam wala ci diw la ko toxale lepp kon ngir wëral ay waxam
0: lam ci xamone ak lam jondjo won ak mom rek du ca yam day dem fofa marché mam ciorn bi rek def na fa daru ay wer te teewut lim joxoso ak mom ak lim ko xam ak ndax ni jaale ci mom marché yi jël ben gi da ci jangale tawhid waaw nit ñi delu war ci marché bo gis jël ben gi loolu la ci wone ne kenn du fi jog sallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo fi gën jogé na fi señ bi nangam nga xamne nit ñi danañu ñëk liñ xamone ci joy ko fi jogé ay yu xolawon waye anam gogu mu koy défé nga xamne jël ben gi rek dang ci jël tawhid bo xamne lula nakari won wala lula metti won rek dana wacc ci yow da nga ci delwar ci yalla waaw al-akhiraa jeexal nga kramam balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ci bobu sa sin fa njurbel kergu la aduna niro ko gurmbel cheikh anta dem ci bopam ama sa sin mu yobbu serigne afi mouride yi bisbisi fekkon na cheikh ciorog rakam cheikh absa dem nañ ci amana sa sin cey chamsa mouride yi yep nak di yakar cierno ne ndax mu tok fi bañ matal bi xarnu
1: waaw
0: ndekete wo day dem atam basa sa sin xamna su don ñangor ma ngay dasa sa
1: sin
0: gis nga watin wala len bëgg wan ak mborma ko dox doxine wa dal yeesal ngir ma nga xamne jeele na waxine wa rafet way jokale gi
1: waaw jokale gi lam
0: fu jaan jaar ba jall watit wa muy ndiku ci mbor mu fu nit jaar ba jall motax mu ne ku bëgg xamne cierna fati da def degluma ndax nga roy ko modi arif wa nga xamne sa bonne rek roy gi moy jublu way bi waaw kon dal way yi mom lim lambo moy feñal serigne bi mom ci bopam wané nek kenn du serigne touba yoon wa mu am yoon wa mu aw baraw mbindef ba def donoy ngeen ji mbindef ma sefu ko xamal mbindef jombo na mbolam xarnu
1: wa liggey bobu dafa melni jogu ci ba banim delo ci boromam na bi mi fi joge rek mi ci jassar sakoru jeri ji
0: waaw
1: ngaan jotta jax sax
0: na la ndesan
1: xana bëggon na indi ndax da wax na dana ëpp bu ñëk ba da war na ci indi mana li tambalé mbacké
0: jogé jollof
1: li tambalé
0: ganar ba jollof
1: fi ci daru nan ganar jollof
0: banjarim
1: ndax ndaxon li lepp da nga xamne la jissa sakur maga mag la don waye da ko tamali ba ci abdi rek yalla dogal kon mo xamne kon xandor ba dam ci war la
0: wallahi
1: kon ko dundam gep joxnako seigne touba ci ndigal lim ko joxon mi bind ci mom

0: ne kon so boba nangam jojé
1: wallahi wallahi
0: jalo gëna le fété borom kon da nga gis na gannaaw lam ko way sax mo ëpp
1: wallahi
0: lam way ci ak nek
1: wallahi wallahi
0: so xarnu bi nim riché
1: wallahi wallahi
0: nga xamné tud nako ci indi ci lu bari ci mom ak njabotam ak itam man nga dal fan
1: gëna fan yépp
0: ak soñu mourid yi ci lepp lo xamna masna juk ci ndigal mu soñé ca ba doon xuppu cheikh yi sax ne cheikh bu ci matul sax na
1: xam nga li seigne abdou sama def ni moy media yi ni li xew ni manam mom bam ko tambale yag na lol ni journaliste def
0: dafa bay tudu journal bo ci france
1: wala wa xam nga dafa am ñetti casquette ñetti titre ñetti mantu yum sol
0: waaw
1: benn bi moy sambor bi moy muarikh bi
0: waaw
1: bi ci dess moy manto inspecteur bi mi wax nan serigne massamba nono inspecteur la ku reere cheikh bamba mo koñ sa guerre moy indi courur ci l'islam serigne touba ji dem gor la dem jigen la mali khiru mat la baw la ba ci photo xamne bobu lolu ar yon wi la ak inspecter nit ñi kilifa yek yep bi ci dess moy mbub mu wokami avocat salat nab rob wokala nilamin rob bi avocat dan sol lamin ngey president lamin ngey
0: wa
1: solana rob woka la ni lamin layal na bamba ma ngi layol yasin man damay pelay del seigne bi bañ xamni toñu dañ ko toñ ni mako defale won seigne ma ngi koy defale yonenti bi xamni non la dan def di kuñ reere kuñ xamut wala ñu am nuñ ko gisee ndax ñak ko deg mu xamal ko nit ñi bu len diingati jeegom janaaw amul yoon kon da ngay gis ne sa yu ne day dimbalé nit ñi ci nit yalla yi ngir ñu jariño len waye nak ñu degg len gis nga seigne baysar nim nekkone nituk matchop nga xamne niko seigne bi def ak fim ko jaarale man na jaaxal ku mandi wut ci haqiqa deug mu koy leral nak dal ni mouride yi xam len ne ababakar sar matchop la kuñ wo mat du xam fu muy jaar
0: mu ñu so moy kuñ yobbu ci chaagway ba te jaaru ci yoon
1: jaaru ñu fuñu jaarale fiñu yoonu yi jaarale nit ñi mu daal ne mecc soobu ya da soobu ba sey ngir lan war buñu dekk won ba gis ko dolli ko war daal ni murid bu te gumba gu jébal tum moy yad wi gumba di yor gumba gu jébal tumba ngeen ci ndiaciar du ko ne fi ngay jaar
0: ndiaciar moy ko yori
1: ndiaciar di xol gumba gu jébal tumba ngeen ci ndiaciar du ko ne fi ngay jaar sefooray yor bar sefoor nak mo wara dawal waye yow yoro ko fi mi jaar
0: wa deug la
1: wa dal ni nak teugum ma dan teug di
0: wa
1: teugum ma ak tebeum ma leppay lan war yengum nga ak dalal dalam nga leppay lasrar koko gis nga nim ko leralé ba ku ne man ko meuna xam jagle ak may nga xamne serigne bi defal nako jaarale ko fofu serigne baram yi nga xamne da bolé di dituk sharia ba nopi wetuk señ ak may gëna fess ci mom wala ñu bari wet gogul lañu gëna xam ci mom mu ne nak bu len diingati jéegom ñanaaw amul yoon te señ ba ca bayam lu cey seen yoon bu won dar sax señu baye men lu cey seen yoon wa niro taxte ye moy mbir suñel du am saw ku déggon li ma wax xamne baara day naaw xam nga suñel lu deg yu ndaw la yor am saw nak moy suñel bu mag bobu nga xamne deg ya jigen ñi let rab mom lañuy def ay rab man deg ye rek rab toll na ni rab ci ki kuy naaw ci jabu
0: saw ci Allah bi
1: waaw
0: mom deg yu gudd la yor
1: deg yu gudd mo nga xamne kon lolu yag na ko def ci leral niti yalla yi wax seeni mbir ba nit ñi gën leena xam gën leena jariño gën leena sop yoy yep ci ay ligéyam la bokkon
0: wa dafa melni waxtu mi ngi bëgg da xamna kon dañu tejje rek ci ñëwaat ci temp moy jëmmi lakk wi nak na Serigne Moussa Kay amna soñ yu ñu ci def ci lakk wi nga xamne moy lakk serigne bi tam fonkon ko da ko ci soñu yan soñe la ci def ci walu lakk wolof
1: waaw xam nga serigne bi dafa liggéey ci lakk bi liggéey bu reuy doyna ci sekk rek ñi mu sak waylo len ci wolof lolu mu wax Serigne Moussa liggéey bi ci wa kër mi liggéey man bokkon na ci kurel go xamne sun academy wolof bobé lo aju ci wayi mag ñi man lañ ko joxon wayi magi rew
0: bokkon na ci academy
1: wa mu ngok sun academy wayi magi rew mi man lañ ko joxon waye dama sétlu ci ñeppay jambar lañ ci walu way ci wolof waye nak bo ñëwé fi mom liggéey bi ci señ bi liggéey lo magam ñi mom do ko fekk fenn
0: dedet
1: señ bi liggéey ni ci liggéey bu reuy jaaré la ko ci mom tambalé ko mom ci bopam mom señ bi ndax daana ci bexé daana ci jaxé mana corriger ak di ci orienter nit ñi lélek nit wax dara ci wolof señ bi dégg ko défar ko de ngeen señ salihu mu nan señ bi masna wax biñ ñe fot fot tagale won bam ak nopam mu lool de bako wolof waaw bako wolof di wax ngir mbam
0: mëna wax ji yapala waaw ngir mbam fot fot yapa def
1: taxut muy wax la ne ci nopu ya te bokku ci motax muy wax
0: ma fot fot ya bëgg taggo ko nopu taxut
1: tax ko juk mu ko
0: waay la ci nak ne nopi
1: te bokku ci
0: motax wax
1: motax mu bëgg
0: mu da wax ne wax wolof tagale won mbam ak fot fot tagale won mbam ak nopam
1: waaw mu ne nak lolou wax jeex ndax du ciagne mbam dafa bëgg taggo ki nopam la ne ca nopu yé te bokku ci la mu wax ju xoot lolou señ bi léral nako fo amna fénen fo xamné dañ né lekk su lekké alom nako gërëmé choy mu ne waaw mom day ka wadal dom ba dom alom ba ci gemmiñ ak choy ba lekk man ca jot koku la wara sant moy sun borom tawar ko taala ndax dafa melni choy lam beggone
0: bu xelam
1: bu soti won du wad ba
0: lek du ci yott
1: waaw lolep kon day wone ne señ bi daana baye xel lak wi di ci ki
0: gis nga seen xet salum salum da beug seeni wax
1: waaw kay waaw
0: ndax waxna wala fega
1: waaw wala fega waaw da lan wax ne waaw ñom de seeni wax day neew bati tubab te lañ wax day doon deug fi ñoo
0: day deug wax mi ko
1: waaw lo ñu wax day deug ci waaw lolou dafa am solo amna ben salum salum bo xam dafa ñew ci mom ne ko man ne mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal si la baba da dem do don ngoro am demé xamna lañ ko ci te xawa dis ñoo ci señ bi ngir mu mosal ko waye señ bi wax ji da ko neexal neex da ne ko de legi na da di koy wajal jox ko yu bare bare bam demé nak ngoro ga bax lepp jak mu ñew nak delsi di sante da ne ko man de mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal si la bima ñëwé ba nga joxé lang may jox bama démé fañ ma yakawliku ma dëkk nak da la sant señ bi ne sétal li rek da di woté mu bamuko
0: eske
1: waaw mu doli wat mom
0: wala fi da ko neexon
1: da ko neexon amna ko da ne ko man baké dama xamul lu alcorane man alcorane rek la xam di man xawma len lool waye señ bi loolu da ko def hal ba lu ne la ko jox lu mu yëkëti ne ko am alcorane la ko jox
0: fay def fuma ñëwé rek ñu dakama fa def fuma ñëwé ñu dakk ma ko lu war lool mu ne ko fa xamul lumay alquran lool def aw tangol ci señ bi ma tax mu dox ci na mu ci dox
1: lim ñëkëte jox ne ko am alquran la ko jox motax mom ci bopam moko ñëkke amna fu ñuy waxé wuri wa dem na këng waxi mag dem dañ tali bag war mbam lu way doon jaay lool nga ko da xaw gud waay lool def na ci def na ci ab jaxé ak ki bu am solo kon mom moko ñëkke ñiëkina diglé ñu fonku sunu lak diko waxé bañon loolu nak kuy wax waxi tubab ci kanamam mu diko dégg loolu taxna nit ñi di gëna gorgolu ci waxi senu lak kon señ bi moko ñëkke señ modou kabir sama wayjur dafa ma wax né dafa am kum doon bindulo kayit ga nak matut bu kayit ga jéxé mu ñëw di sakku señ bi doliko waye da ko né kayit ga da manki baat bobu rek señ bi da ci tang jeer
0: yi waaw baat manke bi
1: ah daal di wolo yak na señ ma dem la wax waye daal wolo na kenn ci magni bam ñe mune ko la mom mat na waxal kat waxal ak mom bam deme laaj ko lo wax señ bi mune ko man kat waxuma da xana man kat dama ne ko keet ga da manke rek mune ko la yow ko yaw rek da nga ko keet ga da yees keet ga da hees nga koy wax
0: parce
1: que waaw lolu lepp taxna lak wolof dundu fi ci rew mi ci bawal ci yoonu mourid ci majalisi jankay majlisi dundu go xamne señ bi tax bokku na jaralon agon na ci it laylu souf ñu jël souf lay ko bam set def ko ci ay caisse indi tegal ko mu ci tombo ay tombo di ci jangale
0: ci lak yu xoot lako da
1: ci lak yu xoot nga xamne niwo bobu nit ki di tollu ci bu jange tombi señ bi mana day rombo nit ki nga xamne señ bi leppam dafa kawé tesor de sirar rek niwo certificat la tollol fi ne
0: waaw am ko
1: señ bi dam tollu way yo xamne bu ci yare nit ki moy waral nit jang ba mi diplome am mak tok
0: wax ja sax tollok
1: beurewi waaw tollok beurewi gis nga nga xamne nit day dem jangi bami diplome bu ñewé tok ci lén ci mag ñi nga xamne dañ leena yar tadbih leen ci señ bi ak ay jublu wayam suñu addo ñe dañuy dalen di yem te ñe ñokoy dakalak dakh ko maxari légui na tombe yoyu da ci jangale mu bari te daan jël khulasa bi nga xamne yuqku gi nga xamne mo ne ci xam xam dalen ko sotil amna bis bo xamne dafa tombe ñent tombe dañ ni digalé ñent la digalé aduna liñ fi jëflante mu ne digalé yent la digënté jambi ak boromam digënté jambi ak morom digënté mbokk ak mbokk digënté jambur ak jambur mu ne ñent ñi mo ne ci aduna digalé yoy nak señ bi da ko jàngalé ci tombe jàngalé yo xamné buñ ko jëlone jàngalé ko ci école yi ci aduna bi yépp
0: université sax
1: mana jëflante mom day da jamm day am dal
0: na deug deug la
1: ndax benn tombe bu ci ne da ci botal ñetti tombe dal ni yalla suñu borom muy tombe ñëkk bi mu dal ci botal ñetti tombe mu melni yalla ñetti yi nga warlok mom budé ku ñuy war lool mu dal ne yalla suñu borom lum la digal na nga ko def lum la téré na nga ko bayyi lumu dogal na la neex lolou moy ñett yi nga xamne waaw gis nga nak señ mamour yalla lumu leeyal na nga ko def lu jafé la ga
0: waaw
1: lumu téel na nga ko bayyi lu jafé la ga waye lumu dogal na la neex
0: mo gëna té jafé
1: ah ni señ tuba ni mu def ni dogalu yalla dal
0: wallahi
1: tombu ñaarel bi muy digënté sa mbokum julit mu ne sa mbokum julit ñett ngeen warlo sopante wolonté dimbulante xam nga bu fekk na julit yépp def nañ ñoon nit ki nga sop ko mu sop la nga wolu ko mu wolu la ngeen dimbulante manana julit yi mom dootu ñam ben
0: waaw
1: mu dess sa mbokum jégué ñalé ki nga bokkol fami mu ne ñett ngeen nga warlok mom bokku pexé bokku yéné bokku lu ngeen am nit ki su fekké né yéna bokku yenn pexé say pexé ak pexé ben la li ngeen yene di jenn lu ngeen am bok lum nakari nakari dara lum jafé jafé nekkal da ngeen deggu wa kon ak bokku defaruna fofu benen bi moy jambour bi nga dekkal nak man na dib julit man na baña doon julit man na dib chief man na dib chrétien waye nak yene bokku dekk ci koñ bi mba ci quartier bi wala mu dekk ci kaw nga dekk ci souf luyé waye jambour la te yene bokku dekk mo ne ñett ngeen warlo bu ko bañ bu ko xép bu ko yeb señ bi nit ki boko bañut xeboko yebuko bañu la xebula yebula faw jamm am ci aduna li nak jangale la mo xamne non la ko dan def ci tombam yoy yi ñepp ko meuna jarño kon mom liggey ni ci liggey bu reuy wote ci jeme ci damay rek danele soñe gu señ Moussa soñe ci wolof fekk bobu day netli ni señ bi fanké won wolof ba wolu cheikh samba jaara mbay mu tok ci ganar lako woné ci bir narga waaw fekk muy wax ne Cheikh Babacar Diakhaté Cheikh Mor Kayré ño da wayal Cheikh Bamba ño am Bayré Cheikh Samba Diara Mbay da da way Bamba ay wolofal Bamba di deglu teurba way wa mu tudde won mbirum ganar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga nar ga moy ma nar ga waxino rek da neex nga xamni nar yepp ngi tok señ bi diko jangalo Cheikh Samba Diara Mbay ay wolofal
0: eske waw
1: de nga way wa mu tudde won mbirum ganar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga bisub kérok ba mu ñewé sarsara kérok la bindon fa faraxo aw sara Cheikh Samba Diara Mbay di jangé wolofal di ci bégal wolof ya yalla mëna fal kérok la nar ya ak wolof ya dajalo Cheikh Samba Diara yi jang ñepp yi déglo guddi kérok la bamba wax hadith bi ngir bëgg ñepp xamné yalla ay bur bi ma wax ko gañé baña déglo wolofal bañ xamné yalla bur bi moy ki mëna fal la khayra fil arabi la fil ajami illa bi taqwallahi wal mukarrami la khayra fil awwali la fil akhiri illa bi taqwallahi firru kafir la khayra fil insani bil kalami illa bi imani ma'al islami deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam mo yaram bur yalla mo bindon arab bind wolof tagale lamiñe te yalla moko def mo sak ñay lak di lakki sosé ak tukulor yak feul ya ak majjosi feul moy jam huppal
0: feul waw
1: feul ya nga na feul ya nga na mbimi wolof na damane te yalla xamne seeni wax fuñu manane feul ya nga na mujj wolof na baxna te ku ci wax bur yalla xamne waxna xamne waxna waw yalla du bur buy gantu mba muy gënalé lo fa amul ci yaw la yaw mi yalla lé ñu ñëk ñaak ñu mujj ñi la yamalé kuko jëfël mu fay la mom du tapalé wa sabiquna sabiquna moko wax waye du téy ñu mujj ñew daf leen di jox wolof ne ñeuk fecc ci taxta mujjé ab geew ku mujjé fecc palna mujj waxi wolof ak waxi yaram ñoyam degg na lak ak wolof ak yaram ci jamono nohin la wax ya tagalo waye julit seen yene dotul tagalo waxi ñoy tagalo waye yene yi mom du tagalo lo yene ma nga laj ko yalla fay lako hadina ak lakhirah delu fay lako soko gemul setal ku ndox suuf mat soko lugul day faatu fafne fat té luggu ay jadla du baati yaram du ay wolof du lak yalla moko xam té téré wul lo jang jangat alquran soko jëtul do wacce jani saman salali walali téna ko toké waju ko ñaané yalla xamna koké té lolu rek mëna wacce ñangor ku xam motax nga xamné yalla rek moy bur lolu lu guddul waye manes na ci yam fofu ngir soñé bu mu soñé ci walu wolof
0: ndir yeu seigne abdallah defna li seigne bi jot djublu won ba tax mu santane jotay bi defna tay am nañ ko ci tay ndax bo xolé lepp seigne bi rek la seigne Moussa ak seigne Baye Jaxate ak seigne Mor Kay rek seigne Samba Jarma ñepp bolé moy seigne bi rek tax ñoo ñepp seigne bi leen doon liggéeyal ci mo la joon liggéeyal té seigne bi wolof la té bëggoon ko lolit nak doon ko dundal kon inshallah ko di mo jotay bu ñëk bi numéro bu ñëk bi inshallah yeneen jotay dañ ci top yo xamné dañ jall ci yeneen worofar yi nga xamné moy yeneen kilifa yi ak itam wala fay jamono ji itam nak ndax seigne bi dafa bari la seigne bi ma togal defina ci chanra yu magi la bok ay ndaw yo xamne ñu tepp lañ way tam ci walu way wolof ci lak wi di jinn indi xoot mi ngi jinn ji legi mbolamo ñu bokkon ak di wolof nga xamne wolof ñi koy dund la di indi ay baat yi xam dafa mujjé ñoo nga xamne wolof amuko xayta ordinateur yi nga xam dafa ñew mujjé ñoo nga xamne wolof amuko ñukoy teggal ay baati wolof ñu gën loolu appliquer le waye lepp na sintu baari li ci liggéey la kon ñu ñaan rek yalla na yalla nangul liggéey bi gën ñaan la seen sama baax baax itam ci yitté jokkaw yalla gën ko katnal mok jabar yi mu andal nga xamne itam duñ noppalu guddu ñu noppalu ci sa su nekk ñi ngi and liggéey bi yalla katnal ba liggéey li sunu nako ta am ja ngeerma seigne touba nak ndax lepp ngeerma seigne touba rek li ci wut mon la ci wut yalla ngi koy bokkam ñepp bak sel khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nga taggo seigne blahad
1: waaw jeureu seigne mamor no ngi am bikti lol ci jotaay bi di ñaan mbolam doonu ci wax yalla ci depp ak tawfiq serigne bi
0: amin
1: waye lol nga wax ci ngir wone ne raaya wi ay ndawam ko gaddu fi Touba lolou suñu doxana buum laal souf laalu fi souf fi Touba
0: dedet
1: academy bobu wané nako suñu jotaay yu talif yi ñu daan def nga xamné dañuy dajalo ak ngone di sotti ku ci ay way ci tollu wayu jamono ci fann yépp lolou def nañ ko ay yoon gis nga jotaay yi ci def sa kër ak yi ci def sama kër ak suñu Lamine Diop yow itam naka jek yaangi ciow ci jëm won wax ci jëlbeen gi way nga ba way code de la route ak ay baati wolof yo xamne dañ ko dajale tartib ko ci abajadda ci baati yu loxa lo lepp day wanene kon señ bi ak bëggum mi ngi wéy ni ki daari alcorane yi ni mi wéy jankari xeside yi di wéy non la wolofal kat yi di wéy yakana jotaay yu suñu bari ñi nan nañ ko wëyelat xamna inshallah dañ ko jëma fedeli wat
0: inshallah ñu bari
1: ngay ba ba gën ko ki kon no ngi lay sant bu baax di la jaajeufal di jaajeufal señ Abdou Samad ci liggéey bam solo bi muy liggéey te and ko ak nun yalla defal nu ag ci magal gek jam te lunu ci def serigne bi nangul nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere yef rafet lañu itam jotaay bu baakha baax li fi genn itam ëppuna baña genn ni ko waxe itam moy raaya mom daanawul fi ci Touba ni ko waxe ay ndaw gi fi yo xamne da nga xam liggéey serigne touba rek ndax da ngay japp mëna cheikh xel sa wurtuna ag fofu ay ndaw xali ndaw di bind xasida yo xamne ci wala fa ak ci aram nak ci fan yeb ngay gis akon lol lepp man nanguko yalla nangul liggey señ bi rek la mo ci feñ bax bax yalla yalla defal dibal tawfiq bak sel khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: qur'an safar bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ay bi suñ borom subhanahu wa ta'ala day wax ne mom mo wacc alquran ta itam mom moko fasiyene sam ay bi mi nek ci suratul hijr suratul hijr moy saru fuk ak jurom ci alquran ay bi mi ngi tolok jurom ñentelu aya qur'an safar hafiwa rabbi dhikrahu bi wa udimu shukrahu waliyu diimu bishrahu maa sirrihi lmunbahimi. Sëriñ bi dafay wax ne suñu borom jaar na ci man sàmm alquranam ji, moo tax maa ngi sax dàkk di ko sant, te suñu borom moomu itam du jug mukk ci di ma bégal, ànd ak nag di ma jox mbir yi nga xam ne dafa lëmm lool, dafa nëbb ñu bari. Sëriñ bi mi ngi ko waxee ci xasida gum tënkee Mouhamadiy al Habib.
3: Qur'anu safar
4: ñëwoon fii ci jumaa ji ci mbaarum isbu tarxeer yi nga xam ne moo nekk ci bunt kër Sëñ Fallu di fi jàng ay kaamil. Loolu nag bokk ci wàccaayu màggalu Touba gi, bu première safar tàmbalee ba ba ñuy àgg ca màggal ga, bisu màggal ga dañuy def bis bi set. Ñu am ay quartier yoo xam ne dañ leen di woo ñu ñëw fii ci base bi ci mbaaru isbu tarxiya, bu ko defee di fi jàng ay kaamil di tàmbalee 8 heures ba tusubaar. Bu ko defee lim yooyu nag bu ñoppee dañ koy dajale xam quartier bu ci nekk ñaata kaamil nga am, bu ñoppee ñu totaale ko xam ñaata kaamil lañ fi jàng.
5: Waa section daaru minam ci njiital Sëriñ Ahmadou si ci xalli ahlu salaamat wal hidaaya.
6: Ñu sant yàlla bu baax ci dëkk gi ñu dëkk fii ànd ak waa xaliyatu daarul karim, maanaam daara yi nga xam ne ñoo féetee ca daarul karim ñëw fii ngir jëmmal ndigalu sëriñ bi. Taw weer bu tàmbalee ba léegi ñu nekkoon doon ko jëmmal ci njiital Sëriñ Saliou moom Sëriñ Moufar Karim ak Sëriñ Sidy Fall mii nga xam ne mooy président xaliya bi.
7: Tey nag waa Madiana ñoo fi ñëwan, kii wax ak yéen mooy Abdoul Ahad Diop Sëriñ Daara Touba Madiana. Ma fegoog fii Sëriñ Touré nekk Madiana yor fa daara, ànd ak ay dongaam ñëwan, waaye fegoog Sëriñ Moussa Dieng fii ak Baye Ndiogou Ndiaye ak mboolem Sëriñ Daara ci seen ginnaaw yëpp rek.
3: Qur'anu safar
5: ci waxtu wi may wax ak yéen jàng gum nañ fi 300 ak 50. Waaw kon loolu moom lañ jàng gum ci suba ak léegi.
6: Fim toll nii rek lañ ci jàngagum toll na ci 300 ak ñaar 102. Liñ jàng fii jotaay bi nag moom lim baa ngi wëy di dem di gën a bëri, te jotaguñ liñ te ce àggagul.
7: Waa Madiana tey jàng nañu fii 235 ci ay kaamil. Xam naa mel na ni lim bi ëpp na loolu sax, waaye ñi ngi ci xam naa balaa ñu fee jógee rek incha allah yaakaar naa ni dana yokkuwaat. Kon ñi ngi ñaan yàlla nañu ko yàgg a teewee.
3: Qur'anu safar
8: ku fi doyuloom xelam na ma fëkkal digam bind ay way ndegam kafa Touba lëgam su ma baaxee di gor ni bërit fay kobor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëbam su ma nekkeeg jullit mën a jël ay tëyit di ci sàbbi.

ri di wër nara dekel badar ku ne daw dem kërëm la garon bakkanam gëna yéetal ngëmëm joxe lepp ak jëmëm ni ni ngeen nar du am sama mbër du mu ragal tire nañ koy betal aki nak yonu yafal bëgg jël bakkanam sama mbër du mu ragal tire nañ koy betal aki nak yonu yafal bëgg jël bakkanam te taxul bi di wa dem taxulon ko wedam ci di way yon nenam dëgëral paspadam dafa kàddar ci ndox bato nasaran sa bëx ñu ngi tey day ma bëx bi le bis mooy bisam lambaraan ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoom ba mu dégg see la toŋ ñane woon ci wetam madu bàmba bi mbër jàpp nasaran si tër te génneewul ko bar li le rek doy na ndam madu bàmba bi mbër jàpp nasaran si tër te génneewul ko bar li le rek doy na ndam madu bàmba di mbër jàpp nasaran si tër te génneewul ko bar li le rek doy na ndam li mu way yoon ne na ma gisa guñ cim kemam te ëdël dootu am ku ko daf ciw waxam ku ko booleeg mbërëm bu nu peesee nga xam ni ka daani bañam du ka toogoon tërëm ku ko diina torox fii ku fi lal der ci ndox bu ca tabbee suruxu ñu da jël kob dëjëm ba fi diiney wañax dëkk bëx bëx di bax ñafi woon gumba tëx ku ne dàggu ruqam ba mu neexee ñu ñëw bëgg koo bee te kaw ku ne naama firaw di fa gaatu dënam mani noppee fi war ndax la da mbër wax ca ndar mind maa ngee du far ku fa dem teg bëtam fu fi lëg macca dol fii ca def abu dogal fu fi jullit di tal julli war koo gërëm mani disuit safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm mani disuit safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm.

0: tan tag ngeral ak naan yu reey lañu leen gawé mbolem ku japp ci jëf ci dal bangu yex ci fi seeni teranga ak muccu bur na la ko tawé bur yalla may na ngeen ñu and ak barké fi ak feenu jëm wër guddu fan suñu mbir kawé gëna gëm serigne touba ba laggé ci sopp ko ku ko bëgg raw ku ko bañ lewé bay saf nawé salih da ngay ëpp sa di doon ci keuru teyen lolo waral way doon sa mbir da nga koy fawé fuñu wote ngir seigne malik ak seigne mor xari na nga genn ndandum wayli rek ko bam kawé assalamu alaykum
1: rahmatullah ma sha allah seigne salih a tawarkal wax ji da neex na lol deggu na itam te way kat yi dañ daan wax ne way sax bu nexé du bu deggo du neex ay bi de mom bolé na ñaari bi kon sepp la xam ni baye la nga jallale yenn délégation yi fi ñew rek comme ça ñu mëna ñew nak ci présenter Kamil bu tedd bi nga xamné war nañ leen wax mu téggo fi waye téré bi nga xamné itam wa lañ na tous saqafiya amal nañ ko wa bismillah bismillah
2: wa kay jere jef serigne Murtala mbacké ñu lay sante bu baax di sante bu baax itam serigne Salihou Touré xamna di lim rek délégation yi nga xamné jot nañ fe ñew dañ lim ñep inshallah waye ñu lim ñaan ñi rek bu ñewate lim ci dess bu soobe yalla bi ci ñëk rek moy al-lajnatul munazzama li magal moy kurel gi nga xamné waye comité organisation magal Touba gi yaakaar na ñam itam tew nañ ak teway bu ama am solo ndax ñi ngi jakarlo suñu kilifa ye tok serigne abdullah hat mbacke gayna fatma ak serigne mbacke ak serigne abo mbacke serigne fallu assujey mom itam bok na ci delegation yi mu ak serigne abdullah hat mutalib delegation bi moy bi nga xamne mom moy wa comité organisation de grand magal touba inshallah ñom ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreum ci teway bi bu de wa rawdu rayahin amna ay mbokk yo xamne déssé won nañ leena lim ndax dañ nan koy lim mom da nga doon matal ci bopam waye al mufattis moy inspecteur cheikh mokhtar lo tewna ci jotaay bi ci wa day rawdu rayahin la bokku serigne cheikh bousso al hadji mom itam tewna ci jotaay bi ci wa rawdu rayahin la bokk serigne hamidun lo nonu mom itam serigne cheikhuna bousso nonu itam serigne cheikhuna tiam serigne abdul qadir bousso serigne abdul aziz karim bakke mom itam tewna ci jotaay bi ci wa rawdu ak al hadji docteur al hadji ndaye targan mom itam tewna ci jotaay bi ak professeur galay diop ñi ñep di bok ci wa daay rawdu rayahin bok ci jotaay bi ñu ngi leen sante di leen gërëm bu baaxa baax waye bok na itam ci ñi tew moy wa tiawen sen delegation ñewna ci njitul serigne hamsatu saw waye kasalika delegation serigne ahmadou fadjama ñang ñam itam ñew nañ ci njital mambay ñang waye itam wa ndiliki itam ñew nañ ci njital alhaji cheikh ka waye wa afia buy ñam itam ñew nañ ci njital serigne fallu ñang waye itam wa ka serigne aliou ndjay gede ñew nañ ci njital serigne murtada ndjay ak serigne mamoun mbacke ibnu serigne masamba masam wala serigne mamoun mbacke ibnu serigne masamba moy tam ñewna ak wa bofel ñam itam ñew nañ serigne yousuba mo len jité tiawen dikke itam ñew nañ serigne cheikh saw mo len jité tiawen diko bok ci njital serigne cheikh saw waye serigne ousatu serigne mohammed dem moy wa ndiarem ñam itam ñew nañ ci njital serigne mbacke dem ibnu serigne mohammed dem wa keur serigne moussa ka itam ñew nañ ci njital serigne falluka mom itam mom ci ñaar keur yep la bok daayira sulamul wusul ñom itam ñew nañ daayira sulamul wusul ñew nañ ci njital alhaji serigne mbacke bousso wa keur serigne mor soxna bousso itam ñew nañ ci njital serigne alhaji bousso ñang ñanga gede moko jité ak ñi mo andal Ousmane Serigne Abdou Dia Mbacke du yoli mom itam ñew nañ ci njital Serigne Modou Mbacke du yoli Serigne Moussa Serigne Moustapha Mbacke Moussa itam ñewna mom itam ñing koy sante bu baax ci téwayam waaka serigne Aïssa Dienn ñew nañ ci jital serigne Abdou Dienn serigne wa Ousatu serigne wa serigne Alhaji Ka ndate ñewna ci serigne ci jital serigne Cheikh wal bok serigne Modou Ka biñu tagi tam moy Ousatu serigne Mbacke Ndiaye Ngiran ci jital serigne Fallou Ndiaye ñew itam ñew nañ waye itam jabotu ko serigne Massamba Kanni Bussa ñew nañ ci jital serigne Mohamedul Fadal Bussa Cumbulen ñam itam ñew nañ ci délégation ba am solo ñu leen sant di leen gëreum waye wa kër serigne Mbacke Kanni ñam itam ñew nañ ci délégation yu takko takko ñam mom xana seen délégation mom xawna bari lol waye serigne Abdoulhad Mamassa ñew na fi serigne Abdou Bussa ñew na fi ci ku na xamne ci kër ga bokk ñoñu ñep dal ñew nañ fi délégation yu am solo kon ñom ñep ñu ngi leen sant di leen gëreum kon ñu jox señ modou rek mu wayal wa ko wa kër señ Aliou Diouf Lamba itam ñew nañ di jëtal señ Dam Bussa kon ñu ngi leen di sant bu baaxa baax wa ko señ Barakhou Radje Mbacke itam ñew nañ di jëtal señ Cheikh Tedd Dairatu Alur Riqa aw Rifa ayo dairatu ahlur ridha ci jital serigne modou mbacke doyeeri ñew nañ wa ko serigne ali diouf yakarna limon na len ñam itam ñew nañ
3: jerejeuf cheikh abdullah hat ci ñi nga xamne ñepp wuyse nañu jotay bi xara xara ñi nga xamne ñepp wuyse nañ te nga tuddu ñen ñi xamna dañuy def rek leg leg ñu jukki wat delu ci wat ci moy tax jotay bi doxey luy gëna rafet inshallah buñ doxey ba ci kanam rek ñu ñëwaat legi nañu continuer rek di bind loolu legi xamna ki yore walu film bi mom lañ bëgg jallalé buñ noppé doga ñew ci présentation wu téré bi nga xamné wa lañu saxafé ñoko def ak wa ak kamil bi

0: gannaaw bu ma bàyyee suñ Modou Mbacke, cant gi nga xam ne kër suñ Mor Khadise ak kër Serigne Malick Bassine si amel nañu ko raw dara yaxin wa fi muqaddimatihim Cheikh Ahmad Badawi al alimu zaki ci ndax wolof dafa wax ni fekkee aloom war na koo gërëmee coy ndax lëg mënta yëg coyee dem ci kaw dëgg aloom rëcc ko wàcc lëg-lëg. Kon bis bu toll ni bii nii ñu am te jàpp naa ne gëm naa ne mosuñoo am bis bu ñu toll suñu ko yàlla baaxee c'est grâce à Cheikh Ahmad Badawi mi nga xam ne moom la yàlla def mu xalaat kalam daj ñu mu séddi ñu kon nga ne loolu la cay cant yàpp sëñ Modou Mbacke ne ko jotoon baat ya ma cay tegaat xanaa mooy wax Serigne Ahmad Badawi yi ne ko buy jottali cantu gu amul dayo bu bàyyi ko ci ahlu salaamati wal hidaaya jëm ci qaidi safinati iradatina wa musayiru mawkibina ila jannati naxim di Cheikh Mouhamadul Muntaha ñu ngi koy yalwaan mu jotalal ñu ko ne ñun de ba tey jii ñi ngi fas tey yeesalaat ne la ñaari jàmbaar yooyee jaayanti woon ak Serigne Touba fas nañ yéene dara du ca soppi te loola nag du lu dul liggéey ak wataniku yàq jaamu yàlla yare ak jàngale loolu moom ñi ngi sàkku ci Cheikh Ahmad Badawi mu jotalal ko sëñ bi ne ko ahlu salaamati wal hidaaya di njaboot ak sëñ Mor Khadise ak Serigne Malick Bassine si ñi ngi feddaliwaat di yeesalaat jaayante ga ñaar ñoo ñee jaayante woon ak xaadimu rasul ñi ngi koy feddali ñi ngi koy yeesalaat ne loola duñ ci jóg mukk la ma cay tegaat moo di ne bis bu toll nii koo ci xam ne kii dañ la ko dara jaalee jox la ko ña nga xam ne ñoo taxaw ba bis ba mel nii mu mel nii ñooña am nga leen jukkal lu réeree ñooñu nag ña nga xam ne ñoom ñoom laa ciy tudd ci sama tur mooy sëñ Modou Mbacke si keroog bi nga xam ne ni bi de mbégte mi ñëw na ci ñun bég nañ bég mu réeréere waaye nag am nañ tuuti ak jaaxle ci nuñ koy defee Sëriñ Modou Mbacke jóg jaayant ne moom de fas na yéene lu mu am du ko fekke lu mu man du ko fekke fas na yéene bis bi nu ñu ko bëggee rek dana ko ni defee loola Cheikh Mouhamadou Murtada it ànd ci ñu ne ko kon yaa ngu yaay suñu jawrin Cheikh Mouhamadou Murtada moom Serigne Malick Bassine mi nga xam ne mooy xalifaat ñaari kër yi ak man mii di xalifaat kër Serigne Mor Khadise di jawrinam ñu bokk ànd yëkkati ko def Serigne Modou Mbacke mooy suñu jawrin ñu fab liggéey bi teg ko ci loxoom ne ko noo xam rek def ko ba bis bi ni mu war a mel mu mel ko ci la tànnee Serigne Fallou moom Serigne Modou Khadise ci la tané ñenen ak ñenen ñu bok di diso di yëngoto di def akadin ba tay ji bis bi mel na no xamna ñi mo su ñoo yaakar ne dana melni lolo nak sant nañ ci yalla sant ci yonente bi sant ci señ touba sant ci cheikh mohammedul muntaka sant ci cheikh ahmad badawi waye nak señ modou mbake suñu cyant ak yow amna tambali waye amul fum yalla segal nga jabot ak señ mor ak señ malik gi ci sa yitte ak ci sa man man ak ci sa xam xam ak ci sa xam xam dencho dara sonno defo dara sa bu ne rek yaangi ci ba bis bi melni mu mel kon nak yow señ modou mbake mbollem ñi nga xamni ñom nga ko andalon yep cyant gi nga xamni tek nga ko ci sa loxo na nga len ko jotalal xam len ne len tay ji kër gi day amna mbekté te kilifaay kër gi seen xel dalna ndax nit so xamini bi xamut ludul len amut ludul len beugut ludul len dundu ci ba dolem jeex ba khalatam tambali ma sa sa yahdisu bahbi nga wax ko wolbati ko rek jakar lok say dom say rak ñu upp le pass pass ci lolu nga xamne yang ci amone problème upp le ci xam xam upp le ci yene lolu nak mom mbir la mo xamne mi ñi ci sante bu baaxa baax yeen wa kër gi man nañu wax ne dafa yeesa ndax yeesalat ngeen yaakaar ni ndax kat xam nañ ne señ mor xadisi waxon na ko malik bu mu fi lisé waye billahi wallahi tallahi du fi lisé ndax li buñ ko doon def buñ ko mëna defé ni ñu ko defé ti nañ ko defé ni ngeen ko defé te aw ma ci sak ci ne ëlëk lu melni bu amaté yeen wala seen rek dañ ko def mu gëna rafet li ni kon alhamdulillahi rabbil alamin señ modou mbake tafadal maskura
1: jeufsi fi lol tawet tak fi lol tawet si kon ñu bokku diglu rek señ modou mbake si di jawri ni señ murtada si ak cheikh ibrahima si di jambar nak suñu xarit suñu baye di suñu lepp dal manam dal mom señ bismillah kaddu geccu
2: o kan ko

0: loolu buñ ko toppoon ba xaaju guddi di jeex. Sant ak gërëm rek, ñu ngi sant ñëpp. Tey sàkku ñaan ci ñi ci nekk ñëpp yàlla dolli ñoo suturaal àdduna ak àlaaxira, nangul ñu suñu taali bi. Man nag am naa lu ma bëgg sànni, sama yoon nekku ci, waaye am naa ci droit. Màggal Touba Sëñ Fallilu Mbacke moo ko indi Touba. Ñëpp d' accord ci. Man de bu ma amoon baat lii ñu wax rajaala xaw mënu tudd sabar dama koy arrêté. Bu ma amoon sañ-sañ ñu wax ko damay wax ne arrêté sabar yi te mu di wuy si Touba. Su ma amoon sañ-sañ wax ko damay wax sabar yi nañ ko arrêté te ñëw wuy si Touba. waaye nag awma sañ-sañ boobu damay coow rek. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum warahmatullahi wabarakaatuh. presse bi maa ngi leen di sant. seen taxawaay rafet na. yéen ñëpp laa xam karawaan garam màggal di Touba ñoo ko àndoon.
1: jërëjëf jërëjëf. xam naa dañuy santaat bu baax sëñ Modou Mbacke xaaratul sëñ waaw xaaratul waaw dañuy santaat bu baax a baax rek ci seen tour di santaat njabootu sëñ Malick yëpp. maa ngi doon seen léegi suñu maam sëñ Mora Souka mel na ne mi ngi fi woon waaw sëñ Alaaji ñoom ñëpp rek waaw. xam naa dañuy jox rek kàddu sëriñ bi mu mujjee bu ko defee bu noppee ñu jébbal ko kaamil bi mu ñaan nag ñu yëkkati jotaay bi ndax guddi na guddi na wax dëgg yàlla. waaw kay sëñ Modou Mbacke mu ne ma jottali ko kentam ci soxna Fatty Mbacke Nawel mu sëñ Chouaibou soxna Ami itam mi ngi fi soxna Bali sëñ Moustapha mi ngi fi soxna Diatou Mbacke mi ngi fi ak kilifa yu tedd yi yëpp nga xam ne ay soxna lañ représenté yoon bi ak waa kër sëñ Moor ak sëñ Malick damale sëñ soxna Momi si soxna Lota si soxna May ak soxna Ndey si ak sëñ waa kër sëñ Malick yëpp tudd naa léegi sëñ Moor Souka tudd naa sëñ Alaaji ñoom ñëpp ñu ñaanal leen itam ndonoo li yàgg ci seen loxo yéen itam ngeen yàgg ànd ak ñoom yàgg leen a gunge te sëriñ bi nangul leen tànk lépp daal. kon ñu jox sëriñ bi rek kàddoom ñu xam ne nag bu sëriñ bi daanelee ñu jébbal ko kaamil bu mu ñaan ñu yëkkati jotaay bi bu beneen yoon incha allah bismillah Mbacke.
2: bismillahi rahmaani rahim.
3: kon sëñ Mbacke Abdourahmane moom mooy wax ci kàddu sëriñ Ahmadou Badawi ñu bàyyi ko xel bu baax.
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yëkkati kàddu gi ni ko sëriñ Moutada waxee ci ndigalul sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite daayratu Rawdatul Rahim ngeen ko xamee te liggéey bi waa Rawdatul Rahim ànd ko comité bi yore màggal gi di ko saytu di ko waajale màggal gi at mu jot ñu koy def sëriñ bi gisoon ne li maamam ja waxoon ne yaa xaadimal muxtaari laa tam sa soxbabu xuma yem saw fal madxu muxatabu. kon ku waxtaanee sëriñ war ngaa waxtaanee mag ñu baax ñi ko daroo taxaw ci liggéey joxaay bu jigéen loolu mooy liggéey. ñaar ñi ñuy waxtaanee tey nag jàpp naa ne ku teew jotaay bi yëng ne jotaay bi waroon na mën a bu yàgg ndax liñ fi yëg ay xekam sëriñ Alaaji Ndiaye joxe ko fi ci muy waa kër sëriñ bi waaye ñoom ñu fës ca lool wax yu gàtt yu am njëriñ yoo xam ne day dundoon ab xol di ko yéege man caa jàngi lu bëri bëri ci lu gàtt. loolu rek jaroon na woote jote waaye wax ju it ñaari mag ñu bokk ndey ak baar magante liñ magante niñ ànde niñ ko rafetalee niñ déggoo mbokk yi mag moo xam ne magee na rek ko fukki at jàngal ko alquran rakk ja dem jàngal ko xam-xam ñu ànd dem ja sëriñ ba niñ diñ seq lépp ak ba tey ji njaboot ci tey man mënu leen a xàll di ci gën a yéeme ñoom ku mag ci ñaari jër yaay xarit bu gën loolu ay bind la mbokk yi yoo xam ne loolu rek loolu na tax ñëw muy njàng moo xam ne kon dañoo war a wéy di ko nafar waaye fexe ba loolu tasaaro ñu xam ne ñu baax ñii daal ñoo dal ko seen ñëpp aw ñu la seen ñëpp ak mbaax la ak njub ak jubal asalaamaaleykum wa rahmatulah yi leen sëriñ bi tuddee moo des ñoom ba tey seen bëñ yëpp ay daal masaa cee dem courant ay man na waaye dañu fekk yëpp ci sa xol nga yëg ñi fii ak mbaax bi nekk loolu nag la leen seen maam bàyyee waaye ñu nag sax mën doroon. kon sëriñ bay xolam set na ngi leen sant leen gërëm di sant waa daayar yëpp nag ci taxawaay liggéey yi may waa daayar bi it nag di sant sëriñ Ahmed Deme Mousseye ci
4: ci yitté gi yitté njabot ci lay def ci sunu kilifa waye tew nak andal ñu liggé jotaay bi mo neena jotaay bu yag na waye tew ñu ñew tew té non la ko defé yépp ko ak kon sëriñ bi ci jabo gaangé sant di ñaanu sunu sambal dëgal ko rooti gi kilifi am ci yalla na gëna yag té lañ ci sëriñ lepp ñam ko li dal moy li ko gën jotlé man nak dina ci bel nuyo sama yaay soxla mo gis du nuyu baax di wax né lu mel ni motax serigne bi sax bu magal dignité ñu dajalé mag di bayyi lo xel mbokk yi li ñu doon wax serigne moussa lak ñu ñaan jabo gën ko bind téréb mag bu ñuy wax nañ fexé bu genn te genn ci ay lak yu wuté mbokk yi ñi ñoy dafa rad seen dund yi ci lañ ñuy fexé bu aduna jakk leen lew ñu bax ñi ak ñu ngi andé ñu doon dundé lool rek mo la jégalat loolu ñu wax né bañ ko laajé dañ ko noy dox sa bay moy nam dafa baye lu am solo mbokk yi gëna jambaré sa bay seen bay sañu ne depp ñom sañu juroom jëf lool nak lu mis de hada fa ya'malu al-amal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa kon mu señ modou ak señ cheikh ibra rek ñew yebale kamil du am ñepp la hak wa ka xana ñu dalé ci ay quatre rek wa dairatul muqaddamatul khidma ñom tew nañ dal tew nañ ñew nañ anda ko wax ak ala seigne abdoulaye do so charna mi fi tew abdoulaye do so ma seigne def fi tew waye seigne abdoulaye do so itam day patli ne suba inshallah suba amnañ waxtan wo xamne nañ do amal ja jumaaja ca barum isbu tarqiya inshallah fa nañ koy amale lañ fa waxtane nak moy jëmmi kurel yi nek yoonu murid jël ci exemplaire isbu tarqiya fi muqaddamatul khidma inshallah suba waxtan fa way amé ko djuma ja bu soba yalla kon de bëgg na ñëpp rek téw ci bu soba yalla ak kon mbokk yi kamil baangi ni sun ñaari kilifa yi téw bi seen sun kilifa gu mag yi diko jébal cheikh ahmadou badi mo cheikh mamadou sale mo cheikh ibrahim sidi jëw ñu seen muxtara ci xariba seen mo xarisi téw mo seen muxtara الخليفة الهام لأهل السلامة والهداية أتشتر سين جورين سين مود مباكي سي متاخو تاخو واي بو ري بام تامري با في ني توك كون ناني ام ديك سي امور بري بي دي يكتي كامل بي سي لوخاي سين كليفا جي دي كو تيتلو هو تيت بي نا نانغون نيو كو جوخون نيو سي اخو بام سي اخو مود تاخا
5: سي شيخ احمد بديو كامل بي جي جيتول سين شيخ ابراهيم السي ak ñun ñi ñi ngi lay jébal kamil bo xamné sëti sëñ mor xarit ci ak sëñ malik bañu rek ko bindu sant wu nek ma ngi ci bir nak ci ndigalu sëñ cheikh mi néna kamil bi nu ñi bindé alquran bindé nañ ko né dafa bëgg ki fi nek ak cheikh ahmad tamba muy sëñ muntaha mbacké wo joxol ko ko ne ko ahlu salama wal hidayah ak seenu njabot ñoo bind kaabi bi ci benn bis def ci lañ wara def lepp waaye weesu nag moo rek maani ndax dañoo bañoon mu rax kon nag ñu lay jéggal kàmme ba defal
6: kàmme baa ngi ci loxo si ahmad babi la ñëpp nangu ñaar masha allah kàmme baa ngi 9 juillet 2026 amin ya rabbal alamin allahumma amin ya rabbal alamin allahumma amin ya rabbal di wone alhamdulillah di wone
7: salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam

ngay yëg ne li muy joxe ak ki mi wax am na ci moom kefeel goo xam ne foo ko takk wees na ko. Te da nga ci yëg ne kii wax li muy wax jox na ko àqante gëstu na ko, ndax mboolem li muy wax dafay dellu ci ay delluwaay yoo xam ne delluwaay yu leer nañ ñi la yoo xamante ne si amul sikk sàkk. Kon suñ ma moor mbokk yi ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. Wax dëgg yàlla jëlaat nañ ab bind bu am solo ci dunduk sëriñ bi, ndax ni nga ko waxee sëriñ bi moom ndaka jekk ci boroomam rek la nekk, ndax moo waxal boppam ne walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna alulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadi'a umri at'aba li husni dhannin qada al ihtisaba. Kon moom bi mu xelloo rek dañu di sàkkoo xam boroomam, ba loolu moo indi li ñu tudde marxalatul jawalaaniya boobu, mooy wër gim doon wër nitu yàlla yi ni ko sëñ basiru indee ci minan ña cay dund ak ña cay faatu, wër gim doon wër borom xam-xam yi, loolu moom moo ko indi. Te boo demee ci xasid ak mimiya mi ngi wax ne la ziltu abri rida man qaddama al fudala minhu al fadaila wa taqdima wal karama. Maanaam dañu ma di sàkku ngërëmal yàlla, dañu ma di sàkku ngërëmal yàlla, dem ba ne reggam mandem taxawam toogam lépp yàlla la. Shab'i wa rayi wa manami wa libas wa aadati ma andi rabbi duna bas surbi wa akli wa qiyami wal julus dhikrun wa shukrun ka salatin wa siyam. Kon moom sëriñ bi wax na ne léppam yàlla sun borom la. Wax na sax ne tudd gi may tudd yàlla ci bu ma wéeroo ak bu ma toogee moo dox sama digganteeg ay lor. Tursu umri anil ada dhikru rabbi inda nawmi wa jalsati wa istinadi. Koo xam ne buy nelaw nee na jaamu yàlla la, nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan turisu lxikama. Ak lam wax ne it sama lépp jaamu yàlla la, liman lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada. Daal di wax ne lahu sanaa'i wa ridwani bila saqatin musqadali min bani daymani ansara lillahi kulli lada abari makrumatin min artaxalna wa fiha jamma man zara. Kon moom sëriñ bi léppam daa doon yàlla sun boroom, moo tax mu nekk ab xaritam nekk ab soppeem. Farraxani l akramu tafrixan yaduum bi annani xillun wa xibbun wa xadim farraxani l jamilu nicma naaficu aclaani al maliku wa huwa raaficu. Kon yàlla sun boroom yëkkati na mbiram, kaweel na mbiram. Yàlla fay ko fay goo xam ne it fay gu amut fu mu yam la gundul natt gundul peese. Waadani l ajra bila misani mus junduhu basharahum misani. Yàlla sun borom it fay ko mboolem xeetu pay yi, ndax li nga wax sëñ Moor ci sëriñ bi ci demam muritani man zanna sayri ribba aami aksasin misla masiri rasa aami jaysasin thabata kawnuhu jahulan gumra bal huwa tatibu l alili l umra lam yakku sayru aksasin siwa jaza man li xaada badu wadan na jaza. Loolu boo demee ci xasira wa kaana xaqan gim bind ci muritani leeral na ko ca, mooy ba mu wax ne mallakani l maliku wal maliku wal maliku allazi lahu tamliku ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadana na jaza. Daal di wax ne ajru allazi ba indahu la yanfadu wasala li wa ma'tarahu nafad. Wax it ne pay gi ko boroomam di pay kenn munu koo takk kudul boroom. Ajri ya inda maliki la yuxsi adadahu siwahu ni'mal muhsi. Daal di wax ne yanqaadu li jaza'u mughnin an kiyal wa an su'alin wa dawaranin wa xiyal. Kon li ñu tuddee jóg di wuti dara nee na loola pay gi ko sun borom di pay day wommatu ba day dox digganteem ak loolu moom sëriñ bi. Kon dal sëñ Moor da ngay yit ci waxtaan wi it sëriñ bi itte ju kawe ji mu amoon, ndax wax nga ci minan ci sëñ Basiru loolu mu nett li mu bàyyi ko ci sëñ Hamzatu Jaxate, mooy sëriñ bi bi mu gisee yonente bi salaai sallam ci Touba kiiraay di dox digganteem ak moom. Xam nga ba muy wax ne wajhu nabiyi l muntaxal mujammali waajahani waliya xaada amali wajhu nabiyi l muntaxa qad asada muhibahu fi abadin fa saida. Kon xar kanamu yonente bi salaai sallam jàkkaarloo na ak moom, waaye itteem ju kawe tax na mu dem ba ne ala alladi bayni wa baynahu tasal bilan fisaalin ya najiya man wasal.
lekon mom amna connexion totale